Alleluia, alleluia. Ene amane fe ni boye ye ba etie ne. Sasa foi Mathieu ye odinu adanzio. Kama ye etie. Iwa temu sonu. Nan Jezi wa fa han wa kreyi anyinguamo. Wa sebeke. Nama emo be suro kuro sona. Afen asia yin so boye ye woye. Nike finu so wa. Boye. Wa fia. Boye bengo unyeo. Che che. Nike finu wa. Boye eyo. Boye do ka fia le so swa de dede nanka wa yo. Afen. Nike biya la bodi ekoye a osinu yin. Mandan gre mo ke ini ya yule ene ofite guanu ofite gwe inu na eode kura kotu asure asuro boye ekotu ekokoro mangoin de ni ya yule e mke angunu do ebeti o suno kura timbeti na na me mo suro kuro suno boye okun suno koso ongun wa wo ene na wi na sa mo be suru a e mo be suru boye okura okun okun suna ne no hun wa wo e o simply ini hun ne na so boye ongun suna simply ni anu na mo be suru na e mo hun ke Asien soa, yefa ke biya anumanyo. Na be to anumanso nyon. Ya kebe ko to bene. Ne, bo fata kebe yuebe, yebe yo. Koso mo kam kremo. Anumanso mo be ko to yuebe. Die fi ondo asien soa, se emo si bo aungude, o mani atin. Nemo, emo kunuti emo fi. Afin amon zeman amon bo dembe ti nyuan ikura ti meni a wose ikura no na amon tran na masre kun emo afin amon te patra anoman mo boye betune na amon biala boye minianu okolemu okoli Mkoso muna kemo. Osofo ne. Okoso. Mesi nyunui. Mideo. Midi. Mbo odu mampa. O mbaba. Ikoso inyunu. Afen. Aunke. Me ye metuonya mia. Se aunke me. Ye metuonya mia. Boye alimia li. Mkoso. Mideo di. O mbaba inyunu. Aunodo. Ne amani fe ni bo sese fo Mathieu odinu adanzie yaheka yekulatin ye asempa yo asempa ne oye ye danyamiase

sɔgɔbɛrɛ la bima yɛlɛ yi la dam yi yo kwasi da fin yo tɔrɔ tare ni bi ni yo gbɛre ko nun ne si yo gbɛre ko iplo le si ta hera mane dɔdɔ bi ma la yan da o ko da fin yo tɔrɔ tare bi ni yo gbɛre ko iplo le si na a bima yɛlɛ da kwasi da ne en ya ko wa lo gba ni yo kwasi da nun ne si bra le yi yo kwasi dare a non gbɛre on yan bi on hie bi le bia ni ngɛlɛ yi bi ti bi hamra bla bi da kirango la sa bi tese yung la sen yigale bo takpo hin man le subingo mi hugula da no ngbere chun le gujeri mi bon no ngbere hongo iplo watu ko nun nesi sambe le me mi an jeremi mi ka bo hunle le ende bi prige le hele mene mom me hon sa bo da kirango bi tese ni mom hun le su bokongo a bitesen hanzem lepesi nigalei on yesu bo somsen bokongo a biye dalongre hugu iposan le trofre san le bitese utiri meka len lago le de duga mingo a watapo wama le su mi kongo a amani nongwero bila kosige ho nongwero kirse paul hanse leya rom soko ogungo to watu ko nun nisi bla lala ga nun nisi to nongwero do le yonta ko en hoguti a piko yi durian hore re adam bo hanchu hoguti a yonpe homa le piko a jesus christi bo piper kere homa guti a ngoyo pe homa yi ngo suko le amani dodomre me mati le nyay mo homa amani dodo wa kerse matiu honsebe ogungu nun watugo iplo lesi trota la la iplo lesi nun ne sambe